0: mo naman. Nag-demo ka na po. Yeah. Oscar pa ba?
1: Tekla, huwag galo-galo.
0: Itong go, demo ka.
1: Okay. Mangiwan sa pato, mangiwan.
0: Iya.
2: Dapat siya masok galo.

0: Tembok kapag at mato eh. Che, tudubu che. Tembok ka na.
1: Tembok ka na
0: lo. Iyo, matak na. Pakikat mo dito. Iyo, let's make it on cat.